Hoganajo gain hermanos o hermanas no cosichis llevare pantio shlikakuan kanab chichena kachiru kinan o coruhinchis tawali kametse hermanos. Rakeretal, zakal, chiruli hunhun chikutang. Rakeretal, nakaran kestaliman chirabinkili loklah kangel. Lenikushlanak, chiruli hunhun chikutang, nakakeretal. Chishuni li kausap tasinkili nashkeli kakwa. Mare haran nagataliman sa la negosyo. Mara haran nagataliman sa la angel. Mara hinkani daw par nagataliman. Aba na hunilig tasyat kakiretal, hermanos, li chishuni li karugwang ke. Kahjino koruhin shtawal rikisteng li kakwa. Kagareta na kahunis kimag ano goro hinchis panukil. Labale, banahguang, kwanke bachig sa hunak libisyo. Labale, banahguang, sheskoholis cholib na si okchi, chish taupal, li nasrahin siya kirulis cholib, abanana na guang, nahtip, chiyus rukili kakwa. O kano chishunili ho kehal guang hermanos. Kapantyo si kareli kagwa. Inkata siya katyenak jalruk ili kamitsew, jalruk ili kanawom, jalruk ili kakawilal, kahoneskim na koruhin chishtawpal. Chishunin narahli kawilal, abanan, kwila oa kwinoko na chokruk ili kagwa, di kagwa na shkecha kaya chishunili karuli na ahman kiru salikachu am. O kana raranta siya kutang hermanos kakiretanak li Dios no kos rosopte si u hunilik hunilik no kos teng a chistaw pal li kausopte singkil Mariana kwan glad ne kataliman sa la negosyo Mariana kwan chapilak angel Mariana kwan kiruhin chitakong hunak lak pochoch. Ikan inaw kirulik angel, tinikipano. Aba na hunilig ta siya kay keretal hermanos na rikinsteng likakwa no koruhing. Kulaw na kachinak dyan rukin likamets ewo kahuniskip. Narunak hokaman choko chishjepal. Narunak sa hungkutang chishunilaan dyan numek. Hoka na si hokay hunilig ta siya kay keretanak. Kahjili Dios natin kaning ke. Aray nagosik chiril pali rati li kakwa hermanos hundi ka teksto li kashkots pali rikin. Dasye sa li Proverbios kapitulo 2 verso 5 ut 6. Nagosik chiril pali sa shkawali chukwa pe kahol pe santil musik Kawakich o rikili kakwa. Ikoho pech o lehone serip jalshpa na kuang ke naalip. Hunilik hultika kere li Dios rikin chish hunilik arute panu utaan ta peresin kere. Amen. Kausin na usali ratin li kakwa li nakil chiruli honalain hermanos. O kaman choko chishjepal. La pali maricha limcha. Nakwashkos pala inere. La inik ating chelish kawali. Li Christian. Kakomon. Kakomon chalnak. Mareko sarak igra nara. Habanan. Nakusicho huli na lep. O kano hingkas ka chelik kawape. Sa hukonal. Di kakomo naan kikwang lirochoch, kishkabresi hun lirochoch, kihulag sa linahin.

نه چلان چلان چه اینکه کیش که هبلیش چارو کلی قاقوا اینکه کیش پاتلیش اسبت سینکیل ریلی قاقوا اینکه کیش کلیش چال چیش تا اینکیلی قاقوا اتران تقع نه کیرتال او کنه کیسالی قطع املا او ارمانوس ولاونه قاقوا هبلی قطعارو کلی کاقریلو لی نشته چیلی روچی چوچ Sahun kutang jal numir li sail liru. Sahun kutang nah tokam ringkat kakam di kococ li kapilik balcic. Maka lit kakam. Oka na angkil liru sik bali kakwa hermanos. Di kakwa narunas keli kococ narunas Eli kapeli palcic, apa nanding kat kakohom li kacol rikin, rikin li kakreru anjal numil sa sbena rucic ojain. Nakakirita lirmanus kwilao, kwilao nakakirita na jishuni li karukwang kaya li kakwanak ehok chakre, liratin li kakwa chochis jepal, Sali verso 6 funilik Kultika kaireli Dios Rukintish funil Dikarute banu Uta anta beresin kaire Kwili kakumun rahaan Kishkohob rahlich oruk ili kakwa Inkara kinumta Libisio salish juam Kwang rahas kwili rochoch Kwang rahas jilish negocio Okanak chihokin hermanos inkata siya kakohobli kachona krok ili kakawilali kamitsew inakataw li kakrero unilikta siya kakiretan na kli Diyos na kushrosok tesi nakwianakwa nakatalimang sa la negosyo sa la kanghel na kli Diyos kikihok chakre unilikta siya tak ilaj ol jish pantyo shinkil re. O kanachi hokein hermano sa hindi nakakam chak chiruli kutang kain. Kachihak rili kakwa pantyo shlin tsekem, lin familia, lin ketom, lin negosyo, lin pelipal chich, pantyo shlin angel, lahap li karuli nashke chakili kakwa hermanos. Abanan kwa honal, la ona kachen, ya ruki ni kawilal, din cheko, sin kabresi. Abanan chishunili atinan, kahal tashab, kachir chikanah kwang. Bueno, shbeben, ni pantyo shire li kakwa, shbana kaan, kishkelin kawilal, nak shiruhin chishkawresin kil, shiruhin chik angelak, Kishkelin chuam renak siruhin Chishchutupan kil marachish kabresin kil likuchoch Ikaninaw likaruli na talimang eke Kamanta siya katye chalen chikanah kwang Nakshpan steng likakwa Kakiretal kwing likakwa yung aranashke likachuam Makarah nukuruhin chishtawan Okanaji hokain asyal nim li rusila li kakwa sespeni kachuam. Nakhuninik na rustanay ko. Marela palsut lao no konah turuk in na banal li diosing ka. Unilik na shkelish rahom sespeni kachuam. Okanaji hokain hermanos at yagri li kakwa pantyosh. At solak li pantyoshing. Chanchalili kachol. Kulaw na kachakus langkil chan kirutip antiyosin kareli kakwa. Aran sa hungunal joko chishkan palchak huli na lep chan kirunak lait iruhin chip antiyosin. Abanan chiruli hunan lait at yakareli kakwa pantiyos kakwa. Chalen chak ning kuslana jal kahchiru kiling kawilal yay hones kwibru kiling metsebli chikop sin kabresi di kwang kwiya na kwang. Abanana na kwang na kwas jebala kye senyor chakuyimak.
chakuyi ma